ngakhohlwa kunobubanzuli Colossus uzobona amacrew hayi kodwa ngithandela ukujabula so yabona ngizomosha kakhulu.

Sajin ito bawa naman siya sa tubulom ko ngakamal ka Yesu wasa Nazareth ha abanyan ko si Dev Pintag nice chikola cha naman siya kwa jama bako tuge bawa linde kaya baba siya yazi there is nothing impossible with you oh God aunga jalo danga yenza chikola cha naman siya pilisa ngesanja sokwe sinamanza bawa naman siya onke bapate ngesanja sempiliso heal their wounds chikola cha naman siya heal oh God their diseases ekameli lika Yesu wase Nazareth siya tanda zabanye chikola cha naman siya bati kutala meshele makaya imisebenza bayifumani kasingena bakumbule njengo chiko kasingena nkosi kumbula nkosi imithandazo yabo egameni lika Yesu wase Nazareth bawa namandla abanye emisebenzini yabo bakumbule njengo chiko siyakwethemba ebusuku themba lendalo siyakwethemba bona nje thixo wethu siyakwethemba gange lomlilo siyakwethemba tata wethu isizathu soba sihlale simane sitho sisiza kuwe njengothixo kungoba sinazo esinye i-options thixo wethu anamandla asinandawo nesingabalekela kuyo bona nje asinabona abantu abathenziweyo abanosimela thixo wethu anamandla abanye nkosi bajongelele mfaswe zakwamoya siyathandaza thixo wethu ingcwele ziveze njengothixo egameni lika Yesu siveze obelo bungcwele siveze thixo wethu anamandla lawulubuse egameni lika Yesu wase Nazaretha sathi phisa uxolo thixo wethu anamandla awagqitha kwangokuqonda sathi uxolo sathi uxolo sathi uxolo ingqondo nkosi ezingenakusola sathi uxolo thixo wethu anamandla moya wedepression ekuthi xa kutshonilanga bawethu anamandla umengenyawo sithethe uxolo sithethe uxolo moya we-anxiety moya wokoyika sithethe uxolo ngegama likayesu bawa namandla siyathandaza abanye nkosi kuthi xa kutshonilanga nkosi yamakhosi baguquguquke ngoba imeko zingapha kwamandla bayazama ukuhlanganisa kuhlangane thixo wethu anamandla bayazama nkosi ukunciba imeko azincibeki bayazama ukulungisa akulungiseki abanye thixo wethu anamandla bakhalela iifemeli zabo bathandazela uxolo bawona amandla kwiifemeli zabo bathi bezama nkosi akuzameki bathi bezama ireconciliation ayizameki sithatha ukuthula lo xolo bawona amandla onke abanye nkosi le nyanga ibabuyisela umva ngenxa yetrajika thixo wethu anamandla ezenzekileyo egameni lika Yesu wase Nazareth vela vela mangangathi akekho khona vela libo lethu vela Jehova ngcwele ndiyakwazi uyaphendula ndiyakwazi umyekela umntu ndiyakwazi uyatholana ndiyakwazi uxabanto vela siyakwethemba uba nkosi awusenzile akekho ngasenzile asiphenduli akekho ungasiphendula uzukola onke udumo nembeko ubukhosi amandla usihomo nobuhandiba zibuyela kuwe la mama asekhaya uyamkhulula thixo la ntombazana asekhaya icakiweyo uyayikhulula ngalo mzuzu aba basesibhedlele bayaphiliswa egameni likayesu bonke abakholwayo bathi amen.